Yeza kaNoko ufike uze apha ekhaya. Sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana. Yintoni na ungabuye nakutshona ilanga yakuvela inyanga. Esha kolwandle zakubuya neentaka. Abantwana abalali bacinga ngawe sendiphume ezibhedlela nasedolongweni. Yini nana nase ungabuye.